Assalamualaikum, assalamualaikum. Salam Malaysia Madani kepi Selawat Mayari Tegasliman Baras Dusun Kini FM. Tidak baiklah, tidak ukur 6 kepi anda titik ke Siam Tulang Kelima tahun 2026. Kami yang baik udah kasar ben-benar dijajirin yang menegiti tempat pekerja mengintang kebelingkahan suang dat konti kasar ben-benar. Nah, boleh di unsia untuk akal kodat menyampai dai mantat beri jam ke enam kasar benite enok ya. Yang baik udah di DJ Antika pindah pulang musik selimbahan berasa temelayu. Selain ada telur jam, ada jam ke enam kasar ben gisa menar kita timpu di tino di tentu ada tak nak rongok kodat kepilihan-kepilihan giguna. Amnagi sining-sining pangli seginau ay sanasuai tu hitene da radio Kiningau FM. Mayoriti frekuensi siam na berama pat titik turu megahertz kena FM hebat coknya. Apa kuli di musik atau kodat yang mina mangun tu na nanto kodat kelidasan dat ka saban baina. Na nanto ko nagi dat hakat mamanau langan mayigit kabang mimbaras tadung meningud mata mangintang. At talinga makinangaw amnagi pamusarahan am ginawa di telidas kapirat ka saban baina. Kumadi ko di Topia sa nangat kalidasan tinan kada di kuliway meru padukutur idwalay pungabatan. Ang kakala ko dadat mga malutay gisa margita jam ko abadam duo at ang adauti. At ubay na ti harkagwa at pipirat ababe ang nulod hitid konti ka sa benben ang begal kasari. Margita jam ko siyam abadam 5 minit kasaban kalambus iti ruputan ko ngayong ayad tawan manta ka tada ubay na. Margita jam ko siyam talun apad minit kasaban. Umbalan ko nga at papulang mo sa gatang nagata man takata daw ba'y na kya? Amar ka tajam ko habarimisa kasaban kalambus at kabarta ni ba ang miyagal kasari tadaw ba'y na tadaw ko anam kya to binay? Amar ka tajam ko habarimisa habadam 5 minit kasaban haratit ababayan anah mimpanaw. Amsay ka babayan ni nulutitid konti ka sa benbenet na pinayin tanto na da tapaparang kudat kapilan-kapilan kiguna.

Nung gawitkan cerita na muli, tatangan na ng panaw na cerita kyo. Sarohon no, ikompinayan no, i-pasyanan di ka, i-opus di ka, i-manad di ka na, walay, pasandit.

0: Si Dohim Gabin, mantad kampung Rampun Tambunan, pakinangaw ko na da baras da kasalimban, baras dusun. EPM kaninga, buhoy aramay bo.
1: Ato mula isto ako magidawal sining matadi Kidun F. Benedict, Langad Langadon.

0: Sa tukal ko pa dat may pay dahi ti da Radio Gen FM mantap di jam ka anam ka saban di tayo no may pay ko di DJ Tatikag ya pila palamu si kaslimbahan baras sa Malayu saling dati talo jam mantap di jam ko anam ka saban gisa menar kita jam ko siyam ka saban id ababayan rentak segar ya tinuntunan ko agu mantap di jam ko siyam ka saban gisa menar kita jam ko padam dua tangan daw ti tarau bayanag ya tarau ko anam kita jam ko padam dua tangan daw gisa menar kita jam ko talo sedapan miyam pay ko di kaslimbahan baras sumurut miyam pay ko di DJ Iza bagaimana takau monsoi DJ Sukri rangau de kayo dari kata jam kota lu sedapan gisambar kita jam ka turu tatuang santai petang om negi harmonika pada te jam ka pada misa pada 4 menit ke saban am kada lihai harap pirapot harap seminit pagi am apa itu kau ditit ababayan anu min panau idong ko ababayan diti peperangau negi da anu gardi it kemilaan da tulun diti da penang nang sakit saya ke tangan dua harna gi tengah kekusayan saya ke it at suku dua gu harna gi kemelingan dat arang utau dat popuni dat tuunian hiti da watas tokau watas kenyau teka hiti da panang kaya nang sakit om kumari gede tara kemilaan teka it kaila dat munguni tuunian bila kau dat arang memutah kiam pada ti jam ka habar misa habadam 5 menit ke saban sedang da teman ada rubatin timpo kina kata kau iti tababayan kana mimpanau kina FM kuhai aramai ba kapisanan ke saban kapi selawat tako kagu iti tababayan kana mimpanau hidunga bayna diti iti akuid kampung Rompon Tambunan nyampai sungulun tambalut asunang dat mitutun tako pa disyati
1: nopang hai Johannes Kindan mantan siti kampung Rompon Tambunan
0: alalag ka nagpengyan hiti
1: early duma mati aman lebih kurang 60 tahun naman ito
0: Anam taon na pengen hitik ya orang-orang ako kailangan mamain na tuunian tayo ka mangunin tuunian di dan gulo-gulo noot kailan nung mangunin tuunian di timanta di gulo pa
1: bumukasari at ilan kong diaman iti na nasampatanam ibong kao nga wi kami turali ka di malingling nga hingga na di kay turali bahay na ba it nugay ko yan diri sin katagong di tangkungan kan di tangkungan kan nagay barin magal na tagong
0: manta di taon mo kapag kailan mangunin to ano yan
1: lebih kurang malilid akan tari umurumur ko na pa nga balasan taon nagi
0: balasan taon nagi isayat mina manunuruk diyan mangunin to ano yan di manta di gulo pa
1: iri na net maling ko sendiri itap ako tabangan ko kawago minanudok ako dari saru di kakarang o dia leming unim sanang diri ito nuri to miru
0: kaila kay mamansay dat tuuni yan
1: kaila dati mulok po animat po kago dari nga una di bena di nuri gagaran na tunturo di mana didit kodi sa dila sa patan
0: ibong kao kagi nga kailan ka nagikis
1: ilan nga very moment sa hindi
0: kami tangkungan nga iki
1: tangkungan nga magamagat pa tangkungan to sumbarang besuditan na po it paring nga jadi na rito
0: makita ko datagongan kita tibay nagti tupinay harot isa at sumpatan ika sendiri at minaman sa hindi
1: with the malad na ikaw di yung masila kaningaw ti diaman ala karap tangan sila temu ground di ride sila na binalian kun elan nak pedi gulu pangau na di kakuod mana di bena meleng ang dia
0: Har atang anak nu kailan mangunid sempatan?
1: Ay ingga na aman, ingga na kailan.
0: Aw pa naturunan kya. Mamila matud makinangod pipira at sinding tay ka tunian na sempatan. Bah, may giyang malay.
1: Malay ko na.
0: Iti na pati nga, maunian na pati nga, idan ma, dan gulo-gulo tay ka, ipayin ko kura.
1: Mimang nang gulo-gulo
0: ipangangambit ka, ipangangambit.
1: Tunian pangangambit dito. Oh. Mang dangol lugu-lugu.
0: Oh, ba. Babay na gya.

Yo pa ka kan sayan ratangan waro am kan sayan anting ay sramuyon. Am ko sana para jam ka sa ratangan waro aring otaka aho pamahunan. Amray no patutuno ko pera mo yun loho nung gatara oraw hito yung hino siyam hari bulan sila kalimo ruang aribu rong oparam monom. Loho no susugata siyam nga ringgit limo nga oparam limo nga usin sa kilogram. Gata kapingan great kasa apat nga ringgit onom nga oparam valo nga usin sa kilogram. Gata kapingan grade karuo talong ringgit siya mga opo ram 4 nga usin sa kilogram. Gata ngantalan grade kasa 4 nga ringgit 4 nga opo ram 6 nga usin sa kilogram. Gata kantalan grade karuo talong ringgit 7 nga opo ram 6 nga usin sa kilogram. Am gata sikarap 3 nga ringgit 5 nga usin sa kilogram. Aho hitu pinengkual nu lembaga industri gata Sabah LIGS. Ampa kakarois takapo antingais am angkininga takapo rimbai. Pahuyuman rakayahan rimbai intori Syamson tingkalur. Am sumunuhino rimbai intori Jambirin Jair Makara Oko Kalio.

inan resiti na andahangin to ra kampung tinanduk dera kecil pagalungan. Kono bilin ko ra anak-anak ampahaka tu bahuratu aswang pahuyuman takara kono kinabalo onsoy anak rakasikatan no kayahan taka. Kono nga angalap ra sumambung rasikul mo yun ra bidang no tivet, kono pertanian, kono hino amlangus no sikul hito na po ang ibit ramiyon akalap ra kinabalo onsoy kono ra randalom no business kausahuanan. Di aswang nga oma valin taka to hamano panaitaka intora kono kampung kalinsuk panapamahunan taka tapi abuli po itaka huyum rakasingkatan no kayahan khusus no ra randalom no business hitulah. Jadi kono po itaka ra sambit randalom sino po business sino anak ra kayahan ataupun kasingkatan taka dalam bidang no palancongan kono hino hili itaka bahu apa yang talang rakaulayan taka no ulun murut tu hili po aswang po ulun asiha ahilong rakaulayan taka kono nga pakaian no tradisional taka tu kono nga pinungkolo kono nga reno tu kan memang tarian kono tarian ulun no murut mangguna tip aywit taka kasuku ras oi kepamahunan. Jadi itu nga alapun taka tu alapun taka ra paluang kono hino. Jadi alam sanau kono akau mingkoto randalam na kayahan ang hili taka asasungkor ang iwit taka singkatan no ulun taka.

Ya pa kakareno pasuku ko payaramayon kinabalo no kawanan ra orohitu Intaramed Malaysia. Mabalo kawanan dilibong no na mabalo kawanan ra libong no kaningaw sa lara susuab ikan ang ulo. May amlondom ang ulo anong palakrak kula-kula into. Lasun ororo ng operam talo suku talo ng operam limo darja Celsius. Kosona libong natenom sa lara susuab ikan ang ulo. May amlondom ang ulo anong palakrak kula-kula into. Lasun ororo ng operam talo suku talo ng operam monom darja Celsius. Kosong dalibong natambunan solo rasusuabi kanangulo. May angulo anong palak rakula-kula intok amlondom angulo rakula-kula intok. Lasun oro rong operam talo suku talong operam talo darja Celsius. Kosong dalibong nu nabawan solo rasusuab angulo anong palak rakula-kula intok. May angulo anong palakra kula-kula intok amlondom angulo anong palakra kula-kula intok. Lasunoro rong opera mapat suku talunga opera mapat darja Celsius. Hinong api natutun kuramuyon babal nukawanan ra orohitu intero kapisan meteorologi Malaysia.

sampai ka pulisok Huang Am Ambo. Kunopo ina asalok ang kivala raman mo. Hino pay no ang mayar kayahan mo. Aun puno tuwa taka, itaka konoyak lalaing ramato no sangulun ina. Kansaya na nga pura oro no ina, rakawi no ina, intura RTM, teman setia Anda.

Yo pa kakakan sa inra tangan waro am kansayan anti nga isra mo yun. Am on mayra karitano mo ipahilong kapo am mayra pesta kamatan. Ranabawan tenom kapo am... Suk amon yak intokon ulyon mo yun. Ang kiralan nun sa yun so mayra undang-undang nuralan am huangon kansayan no inan. Amon sa yun so itakayak akasukura ulyon kapo am sukwon. Ang pasuko ko pia vilin no rangantaka ari ni majanon kan si wen DJ Iza. Yao kan sayandra tangan waror yun. Wen kwa nang diyo nang ito ra vilin ramo. Ang pagkakape li ray mo yun ang ito ra vilin mo yun may ra WhatsApp may ra number lo ho sa siyam limo valo siyam onom valo onom valo. Amrayos takabang kiningo rarimbay. Rimbay kinabalu, rimbay ri Christopher James. Am sumunuhin o rimbay. Rimbay ri Arini Majanon, am ilori saplins rasiman. Tagami nasimpunganto. Rayos akaya ramora kasalulaan rahunumurut, pagayaman takaw, monsoy.

Jadi paha kakak nasihat mayara program itu abuli kamatong ra Dewan Arkit Keningau Intora Jam Kavalu talunga opor ngaminitra susuab sukura jam kaapat talunga opor ngaminitra mai. Ampaka ka rayo staka po antinges am ang kiningo taka para rimbay na katibusu huang ko rimbay rimay ni gambar. Am sumunuhin na bahu rimbay nang kubayawan ragaling rimbay ri paide pita.

Sabay ka pulisok kuang ambo, kuno po ina asalok ang kibala raman mo. Hino pay no ang maya rakayahan mo. Aun po no tuotaka, itaka kuno yaklalaing ramato no sangulun ina. Kansaya na nga pura oro no ina, rakawi no ina, intura RTM, teman setia anda.

Yo pa hakakapin kuanangan ra mo yon ang kining ora mo ra radio kining FM. Aun ya kintok mo yon. Ampeng kuanangan po yo ra mo yon ang ito ra bilin ra mo Maya ra WhatsApp mai. Ampa hakakareno jam karuo. Apat nga upor ang balong amin itra mai na am nakasuko takan niyo ra kapaparan no kasalulaan raho numero tra oro hito. Aki asya o sinolay raho ika onsoy na ringo miyon interako am sumunuh hito rangan intakan no rangan angka raja DJ Syukri ralom kasalulaan raho numelayo santai petang. Amrais takapo ang kininga rarimbay tinuman tatana rimbay di Zobalon. Ang paparin rimbay ri Teresa Evanjun kalom maalap rah balos. Am hinekin terako DJ Zasala Malaysia Madani paing konangan.

ay kaplisokwang am ambo, kunopo ina asalok ang kibala raman mo, hino pay no ang mayar kayahan mo. Aun puno tuwa taka, itaka konoyak lalaing ramato no sangulun ina. Kansaya na nga pura oro no ina, rakawi no ina, intura RTM, teman setia Anda.